0: Tindang Laut, Kang Iksan, Obet,
1: iya.
0: Buat
1: siapa?
0: Mama Eni, Tessa, Teh Ucu,
1: iya. Terus?
0: Teh Nineng, Teh Neneng di Jeddah, Kang Sukron Sidi,
1: terus siapa?
0: Anang Japrot, Putra.